0: Mandi dong ama, angan asimang ni boot level officer, hajag ni kong tobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
1: Oh, unarang angan may kudak na nanggin.
0: Dak na nang nirang di altua ba? Kaasa pa'y yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat de soy kaat po. Aro baby kita yano may ba taridap na nang nirang dungo de ang nauyat pa po.
1: May dak ba taridap pa nirang?
0: Di kay song ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimungo sigwala ni, nak ni nuko ni jitang ka pa mandirang, ba katal vot po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de, hindi ba yaramay na gamchata?
0: Electoral roll kap ket ka bim ko sega tanera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang nibul ko chakale bot pu na aru jakatele sasun ka ni bulrang ko mangrak patan na tak chakin
1: o da ko de ngai jo
0: mathela ni nang ni bakramani na
2: belrang haja ni khok tok gusi ni esan na siman no konari bang odi wam ko lum chakso go aru na ni voter detail rang ko na mini rupo year form ko gapat po aru electoral roll ka ke tonge ketal guya tanirang dongo de kapation bo mai ba agan thala tanirang ko nang ni ke o de andan khana man go pa voter helpline number sas ku bonga 0 na kol ka bo Voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina gitabaman gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
3: nasimang celestine sangmani gitang khok nasuna manaha tao joljo Restaurant sangmani git rang khukna sona man gin git rang onga thangkha ian thangkha aro gual jokma

0: Mandi dunga ma, anga na simang ni booth level officer hajagni kotobul sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
1: Oh, unara nga ramay ko dakna nanggin.
0: Dakna nanggin rang di altua ba? Kaasa pa yano nakni gaman si rakyan irang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat ye soy kaatpo. Aro bebe kita yano may ba thari dapna nga nirang dungo di ang nauyat pa bo.
1: May dak ba thari dapna nirang?
0: Jika isong ni bimurang ko dung tangata ni, nakni bimong sigwala ni, nakni nuko ni jitang ka pa mandirang, ba katal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de. Hindi ba yaramay na gamchata?
0: Electoral roll ka khet ka bim ko sega tanera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang ni bul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka ni bul rang ko mangrak patan na tak chaken
1: o da ko de ngai ju
0: mathela ni nang ni bakr mani na
2: bel rang hajag ni khok tok bisi ni asan na siman no konare bang odi wam ko lim chakso go aru na ni bota dita rang ko na mini rupo year form ko ga pat po aru electoral roll ka khet tonge ketal guya tanirang dongo de kapation bo mai ba agan thala tanirang ko nang ni ke o de andan khana man ga pa voter helpline number sa sku bonga jiro na kol ka bo voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na pangi nibo una agreba na www.cuofmeghalaya.nic.in website na pangi ni na gataba man gen nangni phuna ne nangni phurang nangni bakmani gamchat pia yaku yatkupa chief electoral officer meghalaya

0: Yanakashvani tura, somoy da au chisa kolachi baji yongaha. Ya somoy ne bako, mechkrangni program ko watani somoyo, nasimang bidawe em sangmani meri bat ba angni katako knasona mangen.
1: Angni bimang de bidawe em sangma, anga de ya popul chan mari nuksa ketum niwa, anga nuktang de dakuja. Tao de pete, tao dang ni magaw pagpa mangan mga dongpinga, Spring Hilson. Ang familyo ang ni magaw pagpa, ang ni nugpa dunga, chawari dunga, de mga ang ni nugpa ni bisha dunga, singa saktok nga, ang ajang ni changna gata dentang mancha cholde dongja, di ba? Antang ni changa ni ko zakalim lang aya, chani tariar ni ko taknya, jekay kekrang ko tari mga order lang matang ode yang a kekrang ko tari mga Kalinga, aro nikin na alam na kung saan ko cake rang ko tarian ichi. Antang na matnagta chol matninga. Aro si cake na gribang agapin chani rang ko tari taria. Ikay achar, cookies, takabarang ko taria, biscuit takabarang ko. Flavor de nga dungtang tong flavor ko matna. Ikay ite rang niko, aro vanilla ba chocolate, wakabarang ko matna. Dikim na fruits rang niko ba matna, dry fruits takabarang niko ba. Simple plain cake rang ko. Mandirang chaan namin ko ba tanigim na nga warang ko tari bata. Tao de bete nga ya mungsa chol san waya we dao de ang ni dakke cha ni order rang ma de order rang rai mungna dakke ma thari mungna cha inga tao de bete na ge de gupen chol de dongja yang ni ke grang ko thari e ba cha ni rang ko thari e je thang ka rang ko nang ma ni nga chim uchi dok tang ko chalai na ge de choli ja andi ba ji ang ang thai man ge ni ni ko anga wa mangna ba ba ge ko tus kha na ge de chung ja o ba on na ge ta ma na Anga adita niknikanirangko chagronga, jekai chungagata, tari chaknagata, adita bosurangko dongkuja. Aro je dongba bosurangko namedakke tikai don chaknagata ba, biaprang chungagata dongja, aro palnasnagata jekunanga tari nga, barangko ba nga namedakke channelize katnagata platform ko ba namemat kuja inga. Iya mungsa niknikanirang. Aro wan baksana ba chunga gata bostu rangko rana gata ba baskobari niknikani rangko matna. Nangnika ba bostu rang ba chunga gata dokhan rangko dongja. Aro off-season rangko de order rangko matna nirang komiya. Aro nigin mangani rang ba komiya niya sila niknikani rangko manbata gata dakpa off-season rangko. Anga ya business ko kai chana kushi de yong aya chunga gata nga capital ko matno de tanga paisa rang dongo de. Solkari ni nakchakani rangko ba Makangsi mampat cula aku matang ini mode, anga ya aku kacungi cang nak tetap, kusi tu yang agen cium janggi tangan nak tetap. Dao roro ni casung ko niat kencim mode, kamrang ko sokari ni kamrang ko matna babdongi nek nekani rang ko matninga. Dita skia pura mat gaba cadang berang kamgri, inga warang ko niat kencim mode, dao gada antang tang ni canga sapani rang ko jakal lemengna, warang ko pangcak emna chol rang ko matnga mode, warang ko pangcak emna janggi tangan ni cusok angna tetap matgen aro. Antang tang ni kamko bumchipe namai ka angin chimode je muksongani ba chusok nagta manangin aro je kam bangbo chona bangbo tala bangbo kam ka echae makangchi namai jangi thangangi mangna noktang dakang nagta mangsa cholong agtong aya ya ba
0: nasimang bidawe em sangmani meri bat bangni khatha kokna sona mana ha tao jol jol vivian ch moment ni ओजोन लेयर आरो उखोर पंगानि गमन आगानानि खौ खनासना मानगेन
2: ओजोन लेयर आरो उखोर पंगानि ओजोनारा अक्सिजननि रकम मंगसाङा ओजोन बा अक्सिजन गतान गेसङा आरो उनि रङारा थांसमङा ओजोनारा बांबांनि चुगपा बाक्राङो जेखोन स्ट्रेटोस्फेयर नेमङा वारङो दङा Aoni kilometer kulachimang chuao ozone gas ni banganiara lakchukung prako bakchukung unga. Ozone layer aani kosako dungi agalsako ping agata lakke, agalsako dungpa plak jangi ginang parang na namgani ko na. Saloni unkatengpa sal jadil rokom sa jekon ultraviolet rays ne munga, wa agalsako na sokpa genchimode, wara manderango aro matpurungrango beagle ni cancer kong atan baksa, gupan gupan namgijani rangko ba raba genchim. Andiba ozone layer on ultraviolet rays ko chaspe uni agalsakona sokpagani ko champinga aro ndake ya ultraviolet rays ni bangija baksa agalsakona de sokpaya panjangi

Yan Akashwani Chura Somoy da o Bunga sot bunga chet ba jiyong aha Dal hazal ni kogu tok bil sini Julai jani chi bunga tarik bud para tamo a Kna tum sing ba sakanti kun Ching ni gini kipa transmission o narim chak suan baksa sakanti nan at tam nam Na simang salantian ching ni station ni deng tang tang program rangko La chagini so pre kitam poing kitam sa meter medium wave ba Hazal sa chagini kola chi kitam kilohertz suk na suan naman inga dal jol jol na simang na dal atam na donsog man program rang ko so meron baksa susuil tang na atam ni dok ba jiu yata ni rang na sumay ko na ngin dok po nga ba jiu silong station wala ka ba chiko rang ko kinaso naman gen dok chi po nga ba jiu erong utila ni git ko wata ni sumayo John Mintu sang maro ni dol ni git rang ko kinaso naman gen dok kola chi ba jiu chadam perang ni program ko wata ni sumayo dalo World Youth Skills Day ko manya ni bakata Srimati Matilda Kima obo, Mentila CH Marak aro Sri Kurongdak M Marak ni chusoka ni ngot prangko knaso naman gen. Sni bajio. Toki House program ko watani sumayo. Ga cham Hindi film ni girangko knaso naman gen. Sni kola chi bajio bebet party program. Chet bajio Hindi kabor. Chet ponga bajio English kabor. Chet king bajio Western music program. Kima obo, Western instrumental music. Chet chi ponga bajio Annual Rat Yatra of Lord Jagannath ni Jagannath ko uprakyo na ni kuna simang kena sunaman gen. Chet kula chi bajio sports gen program. Chet so pri wang bajio Hindi kubur. Sku bajio English kubur. Sku chi wang bajio spotlight program. Sku kula chi bajio bebet party program. Tskeng bajio Hindi kubur. Tskeng bajio English kubur. Tskeng bajio ni tskeng kula chi bajio na simang bebet party program ko kena naman gen. Yan da alatam na tari sumon program rong nga. Dao duk-duk sani jat menu. Dok pa bajio anak simang. Shillong Station wala ka pa chikobrangkuk naso naman gen. Yan Akashwani Tura.

0: Oi, Ruga, mein Name ist Nerva Dut Kontakinis Kanya.
1: Plus F Chin Koninga Chimwe.
0: Ja, plus F Nigumen und Tisa Tanat Naman Ginma.
1: Namasyama, Jin Salon A Chani Rango Chaun, BN Ko, Lakat Kapa, Mangrakat Kapa, Aru Chuongpa Vitamin Rang Dong Jaun, Mandini Chanchianiko Bulgriata, Aru BN Bimang Kuma no Mata, Unigaman Sa Chani Rango Brion, plus F Chin Nang Pakusa Brevo, Uno Vitamin Aro Ayan Gnang, BN Bimang Ko Mangrakat Na Aruan, Sing Baljokera Kinagata, Chani Bosturanko Brion, plus F Ni Chin Nang Pakusa Brevo, Yako Commissionerate of Food Safety Megala Shilong Nikita Uyatinga.
2: Mandi dong ama, anga nak simang ni boot level officer, hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration nari bacem.
3: Oh, unara anga ramai kudak na nanggen.
2: Dak na nang ni rang di altua ba, kak sapai yano nak ni geman si rakyan ni rang omong jawa rang ko nien ba, enumeration foremost, gapat ya soy katpo, aro bebe kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo deyang na uyat pabo.
3: Mai dak ba thari dapna ni rang?
2: Jika song ni bimurang ko deng tangata ni, nak ni bimungo segwala ni, nak ni nuko ni jutang kapa mandi rang, ba getal boot po namat gapa mandi rang ko sigat namat gen.
3: Altua de. Ini bayar ramai nak gamchata.
2: Electoral roll kap ket kapa bim ko segata ni era. A songo songdong kham kapa mandirang na. Antang tang ni bulko cakale bot pun na. Aro cakatele sasun kani bulrang ko mangrak patan datak cakin.
3: Oh, nak kau dengai jo?
2: Matelani nak ni bakar mani na.
4: Bil orang haja kini kau tak bersini esan na siman nak nari bang odi wam ko nemcak sobo. Aro nak ni botar di terang ko nami ni rupo. Year form ko kapat po aro electoral roll kap ket onge. Ketal biatan ni rang dongode kapatian bo. Mai ba agan thalatan ni rang ko nang ni keng ode. Andan kana man gupa botar helpline number 1920 nakol kabo. Voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napange nibo una agreba na www.cuofmeghalaya.nic.in website na napange nina gitabaman gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakho yat kupa chief electoral officer meghalaya
5: Nasimang ni dak na nanginirang altubea. Kasa pa'y yano nangnigumun si rakyanirang omong ja, warang ko niyan ba, enumeration form o kapate soy kaat po. Aro bano ba gwala nirang ko tarirap na nangode, ang nauyat po.
6: Indian Election Commission, June Polachi tariko ni July Kuruks ko tariko na special intensive revision ni, katam ko pa bako abatsing ating aha. Boot level official ang nasimang ni nukantyo na riangin.
7: Nukantyo na?
6: Oe, nukantyo na riangin ba. Wamang nasimang ni duplicate enumeration form ko kapat sina ulgen, aro kinsa ko nasimang rakit sina dunbagin. Nam main altua ba.
7: Aro bijo bisongni rebau na simang mamung lekha go bon nanang jawa
3: anga noko dongjaw sei
6: oh jajing nanang jawa ba dongjaw ba bialorangan enumeration form ko nang idu bachulon dona again ba aro ko manang khujana de pete wo man sangatham na kunthu reba pathe again aro na amai ba si anirang dongin chimo ode wo mang na khol kha aigol patna ba man again
3: oh yara na menal chubia de ndiba anga ra yakko banoni ko thale again
6: ndin kana man gupa voter helpline number sasku bo jiro na khatho ba voter helpline app ko download khabu ba voters eci.gov.in website ona panginibo aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website ona bana panginina matgen
3: nangni khurang nangni punanibo nangni doga cholon uko gmatnabe yakou yatpa chief electoral officer meghalaya

Yana Akashwani Tura, somoy da au dok pa jime chibong ha na simang Shillong station mal kapat kumang kok na sona man ha ya somoy wa kona simang sona telani girang ko watani somoyo John Mintu samar ni dol ni girang kok na sona man gen ge trak menga ni thori ri burung duk pripra aro dakchok isol nang ko girang kok na sona man gen

Nak simang William sama ni gidang ko kena so ni mana haru yanu ni program kuatan ni somai rang babu na ha ya nak kasuan ni tura somai da au sni kula chiba jiong ha kima au sni ba jiong ha ya somai wa kona simang tau ki has program kuatan ni somai yo gacham hindi film ni gidang ko kena so ni mana yans kang kapa nak simang aradhana filmoni SD Barmani ni rang kapa kahiko ruwe ya gidko kena so ni mana

0: Mandi donga ma angana simangni booth level officer hajagni comfortable sini SIR ni voter enumeration ari bacham
1: o unarang ara maiko dakna nangin
0: dakna nangni rangde althu aba ka sapai yano nakni giman se rakheni rang omong ja warang ko nien ba enumeration form mo gapate soi khatpo aro bebe kita yano mai ba thari dapna nangani rang dongo de angna uyat pabo
1: mai dak ba thari dapani rang
0: je kai songni bimurang ko dungthang atani nakni bimong se gwalani nakni nokoni je tangpa mandirang ba ketal booth phu namat gapa mandirang ko se gatamat gen
1: althu ade Ini perlu main agam cerita.
0: Electoral roll lo kaket kubah bimko segata niara. A sungo sungdung kamu kapa mandirang na. Antang tang ni bulko cakale bot pun na. Aru cakatile sasun kani belrang ku mangrak patan natak cakin.
1: Oh, dakku deh ngai jo.
0: Metelani nak ni bakar manina.
2: Belrang haja kini kotok besini esan na siman nukonari. Bang odi wamu kurem caksogo. Aru nak ni botar di terang ku nami nirupo. Iar form ku kapat po. Aru electoral roll lo kaket unge. Ketal kuyatan irang dong odi kapatian bo. Mai ba agan thalatan irang ku nang ni keng odi. Andan kana mangupa botar helpline number sa sku bunga zero nakul kabo. Botar Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo una agre ba na www.cumeghalaya.nic.in website na napangi nina gtabaman gen nangni phuna ne nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yat kupa chief electoral officer meghalaya
3: ngao joljon asimang Parasmani Filmoni, Lata Mangeshkar aro Muhammad Rafini ringgepa, wujab yat aigitku kena sonamangen.